tuta engai tlakha lal isu ming put zing ro ti la ania lingboi I pangam tele arul haya inthok bokin katlan tu khola mi ti la ngai thano ke tiam

Akas Fanny Susan Paul, FM zakat-lakat poin lima gat sa ko naong kipong. Zingka alam ni dan segi minit som tado program ahi. Doon na zingka radio program nga si zingka pa. Doon na zingka lahi. Zon guite ako na vaatsoy lahong kisaban ba na iningay di mo ahi. Doon ama sa penin ngayo hiti. Hilay siit gante na gamhiti la.

Lin ken lunghel tila PNC daw ngalin asim ngay nung umta ngay sa itawe dun abana dingin lungsit nun lui ti azang lalhong say nasa ngay ding ohi hitilahi asim pain alungsit pen anun lui nu ahin hua agitip nahon agwilhun low patna hitilahi anun lui nu gyaldo na a asim ahi dun anangayo hiti lungsit nun lui ti azang lalhong say nung lin lasa.

Akasfani Chuchanpur FM me kahas zalikhat poinle pannong ki pankhya hi tuni nigu khagu kumsani le somni lego kigin ni nita klam dangni le minit som gale kwa hongin to ki tonin tuni adinga hunse ni na hon ahi ama sapenin nga hi tutene vekun nita klam pha nita klam dak thum hongin changin Mumbai panalak som vivid bharti nga ina inai dinga dagli le minit som gale nga in tuni ai hunse ding dan puan na inai ding ole tu ni taklam dak thum hungin ding to kitonin mumbai panalak son vivid bharti inangai khiding

Akas fani truchan pur FM zalikhat pointly megahertz apanung pongkhya paite program ahi ama sign nga hitu te nitak pha tuni ta ki unse huna thian monlal apan la twal le ngaina bana nau pangte hunse huna malon kimle lom ti apan nau pangte hunse ngai khom na leng inei dingu tuin ilama sadingin anglai chila inangai khom masadingu

0: Kim pasani nondam sang to ding hi to be hilo le azong madam so di mu hi
1: ngai ne tuna ba na byak son nang bible chang khan non gen dam le
2: efesa tie bungu chang kha ta ki pan chang a tan na pang te o to pa an na no te u le na pa te u tu ma en wa tu thil di kai nga la na no le na pa za ta kien wa tu to pya cham ni ma sa pe na yi o che en na nga di nga o ja le le na dam so di ni wa no pa te o na ta te u tang pai ke u na to pa tu zo na a le hil na kiem zo un se kha te o kristu ma ba ngin la dan siam le ni nga lung tang kha tin sa da na na pu te u tu ma ngin
1: siam ma mai ai le melody na le ron gen dam le
3: pao na te bung tum chang kha ta pan chang nga ta ka ta pa o ka sen sa na mang ngel ke lan ka tu pya te na lung so ke min to te na dam sung ni le kum te sa sa di nga lung ma na won be la lai di ngi in na le mo na na ka so ken na ngo nga pya lan na lung tang pe ka ge lin to le pa ta le mi ing ma le sa na le za ta na na nga di na lung tang ke pe ta ton to pa mo lan na ma te na ma ken
1: san tri ma mai ki pa hoi ma mai ai le tu nen tang thu na ngai no mo ya le
0: hi hel de no
1: bang tang thu gen da
0: ze su na bang lai
1: ze su na pan lai mo ai le ze su nu le pa min na thi ya le
0: hi
1: on gen do le
4: anu ma ri apa
1: sa se ai le pian na khwa na thi ya
0: hi

0: le amau kha kum tenga pai kanan kwang um se ko hiben ma hai le waya kha anu le pan pai kanan kwang um de kha Jerusalem ho pyo ma hai le wai Jerusalem ba ho pyo kha an kwang umun chin wai an kwang a umu kha akik la ma nithum lam pai ta hu cha kha anu le pan kha Jesus pai kha lo hi lam kha thei lo win chin wai ni thum banga pai kin dungwa phok ke panu ma wai han phok khyak changwa vazong ki ku avazon ki kwa le kha ama kha Jerusalem pathian bia ki na kha pathian thu nga ya na tu mo cha va mu ai le kha mau le lam dang salwa au mo bang hia om na hi hia ma chi le ka pai na ka om de nan the ki wa hia chin chin mo ba khong chi ai le je su khai cha hong khang lian hong khang to to kha atak sa le khang to in alung sim le khang to pil de u da win chin mo ai le wai kha apana sep khong hu in chini cha a hun te kha apana sep hu na khong a zangin wa apana sep a hu hit chang a kha a hunong te kha byakira pathyan thu ngai khyang na khong a hun zang ma
1: hi
0: pathyan thu khong pangai khe zelin a wai lo ka cha apana sep bang hu zelin hi cha hun zang ma hau chi chang a kha e ama kha nau pang thumang nau pang hoi ai changa kha mi hing te pathya ni la dei sakin chin mi hing in la dei sang mo dei sang na pa tang na tang mo ai le kha cha mi hing te dei saka hong in hong ma min chin ai le no na pang thu mang hi na u tu hia le
1: hi
0: ai le na pang thu mang hi the na da kha je su banga in sung khong a na sep de khong am changa le mo pot pot loading ai ke le inu te khong ina koi sana omoi do kanau chi a hon janwa omlo de mo e hunol tia e pathian bekina huni za loka changa insunga na sep dipoi mo om te sem de mo
1: hi
0: ha changa kha mi la ka khel ta ka min hon mo da lwa di kho nga le omlo de mo
1: hi
0: hoti lew jing khan ni nau pang hoi le nau pang thumang sak de mo
1: hi
0: ai le ka i thugen te i tang thugen te na man the nau ya le
2: hi how to
0: know ai le no le nau pang hoi le nau pang thumang hi som ding mo
2: he
0: tu te han chi na khong mana mo nu in sunga nu le pat pa te thu man ding je su banga e pa te na sep khong hu zel de mo za ben nang bible chang khan non gen dam le
2: pang ra te bong som ni chang kha twai mu se tha ta hi ju khang kilai ha ta hi hwan kwa pe hwa ya pai kya la pel ke hi
0: ne se ma mai ke pa hwa ele sofiana la khan na sajam le

Mualala pan halatwa le ngai thi he zaita akas furniture chanpur jing cheng jing sang hunse huna phanala khamlian sang le lom ten siam taka saku ngai na inei dingo tonita da ku kai to non ding to ke donen ton ta ka dingai hunse tane non ta munchia paite program ngai tu te na bekun om nuam le mang pha

Akaswani Churchanpur FM megahertz ale patpoint pali a inthoka ngitla su mar program ani radio program ngai latu hai in reng in santing tra vizanting a hunahin latu le la rongbol ralte le apol hai inthokin ngai tla ngai ta na pang hun bi a hin lesson dam zote mathuina in angel kids hai hun mangna khom ai ngai tla pok ding ani tu hinai hun masataka hin kadinun nem tila lalrongbola ralte

0: An hoi in ti am.
1: O.
0: An le mo nao pang hai.
1: O.
0: In pi le in pu hai da min. Marti na mi an shil lak che wam.
1: O.
0: Kezia la shi zing in pakat mi hong shil ro sen.
2: Lin do hai u nao.
0: Rozi la leang var.
3: Sura le na hai.
0: Ma som zau nang te ipi han an shil ve lak che.
3: O.
0: In ti na mi.

Voizanti nga ay hun lanay pa wa lalrong bola ral tele pol hai a in thok bokin di mampui ti la ngai tlang ai tia.

Akaswani Susan Paul FM zakhalhat point le megat sa kunang ki phong thado program hi tunila radio program ga zo se nila pha tunila hi Kennedy Kipgena kun lunglen la hung ki sa chule Jean Mary Lamkaina a chapang ho ki man cha na phat zong ingai ding ohi tun ama sapena dingin zatam la a

0: le tu ni lai ki man cha zaw hi num na sa na awam le
1: hi
0: tu ni la adin hi chan hin anaki chai phone hi te o anamang patawo chapang ho
1: nang zamang pha

0: zangba mabin kalung aleng tila ingai ta bin tuhin ilangai ochom hot kho ngayu hitin tibong bazar sunga mezu hoto ki holimna ngayu hite
1: kashpani churchanpur tuhin tibong bazara ka unin mezu ho to ki holimna chomcha inai ding ohi in tuhin ama sapena digin tibong bazar mon na nu nining to ke haulem na anapan hete ahile nu nining to a nathil zo ho hi a tam zo hi hoila ya nala am
2: heng lip na nga
1: wholesale anala ham
2: a wholesale kala jeu chen mutu ho ga hi na o a pek pek se ge pek som tian ta je bana
1: hi che a hi nangen in chen na na hin sim ham a hi lawa a hele in sung mi service nei na umuwam
2: service ne kam da ona ji me zo a ka ke wa alim o
1: a hi le nang tu a hi hoi lai ham na khu mol so phai ana ob na in sung mi izan hi bam
2: ka ta te nga hi ana ka ji pa to ke to nga gu sagi
1: o mi sagi ne hi wa me zo a

0: a heta ke wa thei ne hiu chu lung hlai a umin ke pa umen na me zo ho jong hi a fresh thet thet jengen ni khatna hi izat tabang a rang pi a namu zo ji am
1: an ki bang ji pona kha bele sang ni cheng imu kan jong min sang kha imu kan jong um janga ja sagi ti imu kan jong um cha ke bang lo na
0: cha ko na chu sum pi to atung to na hin hen ding chu hung he de hen na a hi le ke pa u me nang jong hung wang pha in lang nan me zu na hung lo thing jing in a
1: nge nang jong wang pha na
0: a ke pa e ole tu hin aba nen ana cha lo hetin mon tang kha na ka chi ke nen a hi le tu hin nu te me zu hola a khat ga ke mu pi ke no hetin he u ama sa pe nen la bin nei hin sai pi thai dem
2: him pi ga hi e
0: hoi lai khom ni la hi em
2: jeb yan re an
0: kip gen venga na ahile nambe zo ho hi achi atamma ma jegen hi cho hi hoila ya nala ham nang ma hon su ga ham ahila wa ahile mundanga nala son ham
2: mundanga kala son
0: i ta bang banga iti ti nala ji am kati dan chu i za ta bang hung tong do thei ji am chi khat na he
2: chi khat na he ke ji a som la nga ton za om som ye ton za om che nga ton za om
0: atun dan athil dung zu ya cho dan he ti dan hen na ahile thwa na ho hi insungmi izan hibam
2: mili
0: insungmi kimse la na umo hina chana
2: iya
0: apai insunga service ball na umo bam
2: umlao
0: te mezo ahi na ki ba udan cho na
2: mezo a zong ko ke ba o kloi pa gari to
0: o pan thei thei na ana pano ahi en ke pa um le zingen ahile tu a na mezo ho hi a thang pi ahi hoi la ya ko na nala ham
2: chom chom ma thala an thang pia chana min an po ho jong thala ni bu za ra jong khala ban te ne chelanga pangal ho hem po jong khala ke bar la chom che a khala
0: o mon chom chom ma ko na nala dan hi cho na ai le hi che me na zo na sunga he kha sa na sa pen i pe ham
2: jin ka ki tho
0: jin ka ki tho i ti pha velan tho ji ham
2: kon thum ma khai kon thum
0: cha cho na ke thwa thil na ga la ji na i mo pha cho na mo be lo de ti na he na am dan he gen thei ta in sung wa na dinga zan le ama ho a dinga jing ka he wa ngen mi atam zo a dinga he zan khang na la hin pung thum ho le ke thau ji wa hi te a hi me ho a ga la ji wa sun le azu ji wa hi in sung sim na a phat chom le ding ikine pivin a hi e mabana tu sanga hoizo le phazo a pathinin na hin phung vu mai ta hen a
2: na la ke pau me a la
0: o ke jang ka ke pa e ole tu hen abane an chal ke no hetin tu a ek ho limpi de ngo hi ken jong amen ka he pon ama ama sa en amen to a khomen hen sai le phan ti
3: kom ne tele kam do wen hi kamin chu hoi nu
0: kam do wen a ko na hoi nu a hi en it a ko na heche mezo hi na hun ke pan hetam
3: gar jawa
0: gar jawa pala na hin bol da masanga chu hoila ya na ham
3: su nu lang kanan phai al kanan phai ya
0: masanga chu su nu kanan phai ya o me hin to he kam do venga pan sa hi in a hi le tu a na mezo ho hi atam zo hi hoya ko na hun ham
3: hoila la ham ka he lang lang pa na in pu ji wa chi chi hon ka kila son wa ka zo um
0: ne khat na hi is a tabang namu zo ji am
3: ni khat le atam ta ka mo ni khat le thom cha a ki sei the pu ya re
0: e atam zo hi organic na na thing sang le ya har zo la he la ke bol zong atam min a pha in a hi le no ho hi in su mi is a ni hi bam
3: mi go
0: mi go na hi ven he che me zo a hi na hum ki khau khau ham
3: me ka zo a ka cha te school ka kai sa a in suma i ma zo sia sia ka ki man cha o hu
0: ai le na pa win tu a hi i pina to em
3: ka khulango in langa ama ka dal ha o hi
0: o ai le in cha te hi hoi lai school na kai sa em
3: de thani school la
0: ma ha le zing en me them na zo an cha te ha ta ba nga school ka ya school hoi school pha a na hin kai sa zo hi ka hin ke pa pi the zing en nang zong pathin en nan phom vo in tin namala ma hong machal jing tan ole ka ki pa e
3: ka ki pa e ke ya
0: ole tu ai ngai zung hi akashwani churchanpura ko ne hi ole tu hin mezu ho ki mo pi na ban zamin mi khat ga ki mo pi ke no hi te amasan namin le na khomin ne hin sai pi le zung ki pa um nun te
4: ha kamin chi le hi no ko khomin chu ko so ba e

0: pat su haya ko na sing nu ahien na me zo ho hi khailai la ya ko na na la ham
1: to me zo ho hi ni u gazala kala a lo ti bu ma ka zo
0: na me zo na sunga hi ha sa na sa pen ipi ham
1: jing ka mata a mi kala a kho ha sa pen
0: khu tim zi na lai di zo na na chi te ma le
1: abang le kho jing bang le kho ba la ka chi
0: na ki cha thim ji am na chi phat la
1: ki cha ji na chu
0: na lon ho to na chi ji ham a hi lo le na changa na chi ham ki khu khu pha na ne yam
1: khu pha chu ka nei lo win tin ka lo ho to ka chi ji wa ni ka la si nu de za lan tu o
0: a lam pi a hi hoi lang langa ko na hung nga ne he na
1: thung la langa an po jiu tui le lang ho thung tu han le yang phai la nga ho an pu jiu nu pa za la ho nu pi hon la son ji wa ke hon amor la son sa sa ke la ke si
0: ai le na ho in sung mi in lo no bo da vam
1: lo ko bo lo
0: je mi a ho he na la son na na zo jing cho na am dan he
1: mi a ngen ka zo zo
0: in sung mi is that to bang na hi bam
1: to a he in am chi ke to pa cha te to kom kom
0: ke pao min na hat le na pon tho the zingen chapang ho tu a hi itti pha ga mo he tam
1: dien nai lo a dien pian hi kum som de kum di ho hi ta a nyau pian kum na
0: o ai le ke khan che gam de che no a he ta in ke pao min na zong hung ma chal to pe tan a le
2: tuipunga mezu hoto ke holim na ingai tavin to hin ilangayo abanin ngai zomo hite bani khong sai asa chungchol sa ahung su ki tai tila

0: La siam te ue tuna mangmin thangin Bible chang khatam gen di
1: pauna ke bungsom le li changsom thum le li dikta nai namatoi sanga himale khelna mi kwa pe wa ding in zala na hi
0: siam zel tuna bana meri jingthian apanin la solo ingai

0: siam loa tuna tang thu nga ya ga ino phai khat ngai khe ding hi ya hoi takina na ngai no na pangte
1: ole
0: tunia tang thu igen ding hi le anania le safira te tanjin a hi ya hoi takina na ngai no jesus christ le tunga hong pai la ya nung zui hon bolin jin zudia gam khonga thil lam dang tuam tuam on hi mo phak tie bangon hi dam mit to te bang hebai te khong no me sipot te amau te kha jesus christ non hi dam wai nunga aman wana hon pai sanin jin hile le nung zui ten pathian thu gen in mi tam tak ti hong piang tha kun jin christian hong swa kun jin baptisma khong hon tang mo hujia kha mi teng teng kha alung sim mun khat puwa hong mun jin ane teng teng hong ki ko pu mo wai na nga hai ki ya chi om non lo ane teng teng hong ki ko vek tau gam khong in khong wana ni ti hong hon zwa kun jin wai azwak man wa sum amu tiu kha hon toy kho mon jin bia ki na mo sol tak te khebula wa ko izelu wai asuma ko khom tiu kha hai ki ya wai ama wa chi om lo win jin nei khom ve ku mo wai ama kha apoi mo za ding cha to kha hom khe zelu huti ilaya kha mi khat amin anania le azi safira to omwa anania in kha anei on zwagin jin anei u iji janga gamu hong ainu avanti hong mo van nei te hon zwagin jin suman mo lele aman mo asummu ti ahen hon im ta im na theu ya gen hello mo wai kha aman asummu ti kha afek pia pe hello in jin bangza hiam kem guin jin so ta te hebula wakoi himale jesu nung zui te laka khat piterin kha anania in zo wagien lam anathein jin khasyang tho hiem ding le gamman a hen im ding in bangdia setanin nalung tang hi khawa hia anati mo anania in kha avan zuak man tiu agam man tiu ava piak bin kim lo wa hi chi piterin na thei mo wai taka kha piterin mi hing hiem na hi ke ya pathian hiem na hi zo anania kya nga anati anania in hei thu azak taka kha a om namuna ki pata pu kin jin ama le si zui ngal hei thu aza kha pe uma te kha laun jin lingop tau mo bang zia ga le anania in zo again zia ka si mo le aman pathian a hiem zia ka wai nunga da kal thum ding hiam pai nunga kha thil om dan theilo a pasal si la mi mim thei kha lawin jin azi safira kha biakin sunga hong lutta piterina kianga banga jano nupa topa khaze dinga kithutwak na hiwa kongkhak bula na pasal vuite hepe ka hongom ta nangleng ahon jong khe dingu anachi wai achi dokito na thakhata safira le sol tak de khebula buk pa injin ama le si zuingal mo tangwal hon te honglu tun jin jong khia un jin apasal kyanga vuyu ani to aga sita mole nu pate kha bangja ka si wai chi le ama pathian a hem se ko mo anania le safira te nu pain kha zwaugien unjin pathiana hiem zia kwa siu 18 leng zwaug khonggien

0: siya mo eh. Naupang te nong fel tayo lao. Hei za in izaw ding. O, nafekun mang pa.
1: Mang pa, help to know.
2: Akaswani chuchan po tuwain ngay taku naupang te hun siya. BCD Zion, EBCC tiapan ahi. Nitaag dak sa giliminit som ngali nga ahunggin. Ding to kito nin tanggam ging kilomun si kom kampawapan nila. Sirto tangsem apan la inangay hiding.

0: Akaswani chuchan poni tak dagele minit som hongin tokitonin. Twilight te hun se athado kampawin. Finding life partners. Kopi zonna thu toki sailun kho thang matia pan holim na ngai na inene ding.
1: FM megahar zakat lakat pointly hiti hi khangdong te pat hi tuni khoa hi pul hun khuthang BBC Bible School a teachers oza ama akona finding life partner kiti kin khusunga chen khom piding ji iti landing dan ham kiti thupi mangcha a holim na kaspani chu chanpu mona inai di o hi ole tu in ngai tau hiti finding life partner kiti thupi mangcha a holim na
2: All India Radio Churachandpur Youth Program Ngaizo Siema Sapenin Nikopa Tu ni ni khwa hi hin khwa dinga thulu na poi mota to kisai thu i sei ding o hin hi chi chu pathen lung lam to ki ju ya ji holding thu tu ni ni khwa hi youth program hi to kisai ai sei diu cham cha ni dei sa bi ne he in sung hi pathenin sim ti la idan ho na adam le ev anagop ma kitchen na anatun do acha na phu do a hitan hichi kitchen na hi numai khat le pasal khat chun hin khulunga ki khanta lowa ki loi khom le ki tho khom jing dia ki pum khat dia ki gui zo ba chule pathin dei insung sem do dia pathin tho sa banga umding kitip na anei chu hin som khat ka thudinga khom mei mei ei lo le contract na to a hi lo zin hichi mo gel nep the hi pon Tu ta gil ta izi ding hol na hi lungi

nei anga ye ti hi khangdong te hona masape na he du ka dei sa ne chuti hi zin khangdong ho na kiloi khom pi na ji chun na lagao hin ko na chan na ministry na cha te le na khunung hin ko chan ato kha thei hi zin jiding hol na hi ching thei ta holding hi thil poi mo ta mo bol jing thei hi poi ti hi isu min lo diu a pha na he hi ji hin tu ni hin khangdong numai le pasal jinei dinga lunggyal nei zo sin ji phata ilhan do thaina din bible la genesis bung somni le bungli sunga kon kimu thil poi mota chi pi ding thil thum tunia hi chom cha in bat khom deu ka dei sen he genesis bung somni la li hi genesis le khabu adinga abung sau pen hin hinla thanu ta kha chu hi chi abung sau pen le khabu sunga genesis le khabu sunga bung sau pen hin isak le rebecca amani kingai thusim ahilole jiki hol chungchang thu asai ahi jin tunin hi cha ko na jil do thei thum chu ba nei cha hin ba diu ahe ama sapena imu masano chui pi ham tile jiding hol na hi pathin pan na ahilole pathin mapui nei apoi moe ti hi imu masapena ve nei pathin hi kitchen sim do pa hi in nanga dinga apha pen chu ama bo ve nei heading heti hi khangdo hon tunya ama sapena isu melo divin ka dei sai mihimin pulam ki chaina le limsobo minamu theibo ho ivezivin ihelvin ahin la pathinin wang mihim sungilam muwa ahet he je chun pathin ikima puisa alawa hi le asunglam itabang mi hamti helawa apulam mai maya iziding ilen kha le aidinga hamse na hidinga he aisak jeding ki holna ahin ama sapenin pathin ki kumna apangin pathin anadongu na he apa abraham chu pathin ging mi pahin pathin akingai jingin heje chen pathin hi acha pa jeding holna hi ato teding hi ta sanum ta hi chukile acha pa aisak jong chu bir la hai roi mona chun achin nilha langin aga tawin chule amanin aso asol aso pa eliezer jong ivanale akalson a chun tauna mangpumin akalsong en hi hiji hin ikichen piding hlanna phathi phat poimo ta hi jin iti lhanem ti chingthai tai bolding hi prova bungthum changa chang gupchun nalung thim pumpin pakai jing ta sanin nang machi na mai mejin ke song hi nalam pi pakai jing a lunglu din aman na bol pi nan ti khangdong ho najiding no hol na hi chingthai tan hol hi nam mo bo bol thai hi poi pathin dong masan anin a genesis bung somni le bung lia ko na imu poimo ta principal anina pa chu biham dile jiki hol na hi inu ipa mo po na hi het pi a ho sa ding he pathenin nu le pa hi cha te hin khwa poimo ta a hi in cha te na hin khwa thil thu pi ta poimo ta abol ding tiang ole adi se den kitchen na thu a hin a poi hoi ding thum op ding le phat thai bo dia pathenin nu le pa te mo po na a pi a hin la khang tha tam ta in hi chi hi a ki he ji pon he ji chun mi khat idai ingai ting le emotion a hat bal ji in ilho anaki chim ji tapon nu le pa ai pui hoi dinga pathine ai pi pa hi ai pui hoi dinga hilam gel ta lovin misu boy ai lo le misu no pa danin in a gel ji bin hin la nu le pa phat na le pan la na pha sa na le pan la na hi easy ding ho na poi mo ta he ti khang dong on isu mil lo be diu thil kha he aisak ji ding ki hol na apa abraham pan la ni bible le nasata hata amin pha kha re Abraham chun achapa Isaac jiding ahol na chun asu pa Eliezer chu asolin chukile Eliezer achin ahile ajid Isaac jiding Rebecca agado achun Rebecca in achangin thulu na lapon anu le pa numna anga kitna laizin ahi FC bungup chang kha chang nya chun pathin thun hi tin anasei chaati ho pakaya na nu na pa thun nungun hi chu chon di ahi na nu na pa za bolin pathin na chunga thunei ding le mo podia akoi nanu le na pa phatsa na lova thulu na na la mi kha dinga na hin khuwa kitim na na nei kha le khangdong ho chingthein ichi tiza ta gol si gi chim ni he ti na su min lo ding he pathin na koi thu nei na na pal ki athil na bol ting le na thil bol chu di hi nam ti abel abela na gel phara nga ye aji chu pathin akoi thu nei na pal ke gi ti chu ham se na hi jen khangdong ho ji na hol na wa nanu le na pa phatsa na le nanu le na pa to ki ho to a panlan hi nam ti phatte ke ya na ki khul angai jine hi je chu ni sai ta bin pathin do ding nu le pa ki kum na athum na ji hol na ding a poi mo ta athum na chi pi ham ti le tu la in care of it even paliding nga il handing hi mo mi mi hi lo ding in pathin ging pathin ta san pathin za bol mi ki handing hi a poi mo hi tu lai khang dong hon care of amol han jiu bin loya pai akithu pi thai lo helovin ama dinga achi